Yung ano yun malang manikay, nga ranir par, hope you enjoyed your first song. Kada niya balayin nga rungir, daul, why book reading is manymak. Katuran na balayin nga, the question nata ni last reading book o magazine. Na nung daily reading room nito ka na makamaringgitir Facebook nga riyan, Twitter nga o AG nga riyan. O nito ka na ma reading instruction packets nga malayan eh. Nako nito lap maram, coke, chocolate mula na, chips, paula mira, bread, anything. Nito reading on the instruction back mo. Bala niya mirin na yan lumur to ka reading ya. If nito ala yolo nga, ngundi ngulik ka buying or reading books, wo, buying o ka maringgiti reading go, which are unik ka yindi maringgiti niya mirin rom, mirin yan. Book reading, nga idol mirin important. Manmak nga idol ide mirin dukkar, limur to ka maringgiti kabulo limurong nga ito alay di kung nga yun namir limurong rumbal ko warpam ko. Especially, pamburong-burong ko limurong kalangaw. Ka mangutyo. Kaya kayan nga ito alay diak pilihan marang because dual maradual mangutyo limurong ka pamburong-burong is also part of wangay ngungunin nga ito marichi ka affecting limurong part of rumbal inside limurong kal. Bicara nga rawan mga 5 nga ramalak marangal benefits of reading. Number 1 ya, nga idwali di rom mental stimulation. Book reading go rom na dual maili mental stimulation. Well, nga rin ka nga ama, ka nama, dual mental ya, to manapan, guya nga na wili rom lil limurong gal, tipal bamburong burong lil, thinking bu, dual, jatul dalin around mental ya, nga inguli to do with our brain. Stimulation ya dual, dia kunyurom go dao, action miriam ka kung gayon, ka ganjar gurupan, markato ka kuyangan namir, marchinya maram rom. Studies to ka milkom, ngunin ni to ka yul ngoy reading mir rom, bichan lingo maram yan, tiang rom do, ngay to ka kung gayon, ngay to ganga kum, na kun riri umala, nguna ngunin riri mala, ngunin murong nguli ka ngayatam, tuwali murong, murukur jinawa, bamburong burong. Ngay lingo ni kung gayon, ngunin di ngay to ngunin kung gayon, yaka gunga man, galmo man, but ganga kum. Bile nakunungo to ka brain active triyan. Pinga maramian nuna to ka reading do rom do. Ngay to ka kanjar nakunutun marga nungo to yakka kanjar guluyun wo ni to yakka kanjar wichar yun kuyangan namir rom. Masu limurong dal jinawa ngay baburong burong ya. Brain limurong dual ka jaltir ngay to exercise yan ka bichan lingo marga to ka marichi strong dal healthy. So, tuan jayan phrase, yan ngay dal daruk, dito either brain nungo ini using ga or lose it. Number 2, stress reduction. Stress jadual, limurto na ma wangay ngayam, one way, manymak. Warwo limurto ka miritir goya nga wo limurto ka dakay nga ma, nakon jama po stress wo family wal galingor. Stress is something that we put up with. Whether limurto stress maram, yaka ngay tuan ni warder, water. Ka reduction ja dual ngaraka magtakal understanding mayali nyumukunin ko na mir room but on second thought ngaraka goya nga it's more like year yun na mir room ito marama dual idi marangay ngoli ka play part marama yako limurongal bamburong burongor wripo limurto yan ga reading do newspaper limurong do malki warho dawartun. Ya pichan. Na ngola limur le reading ya itkoro. Pai di warai ni toka stress mirir. Karo munguni manak maram nakun. For example, ya makur ngola. U personal relationship koro. U if ni toka yan ni na ka boring dari ni to. Ya pichan. If ni to book pick up. Pala start reading na marichi. Na ni toka ni reading. Ni nungu ni reading na chana. Imagining na ka. That's if ni nungu manymak reading go. Manguchi ka manymak nungo darangan araw daro kumala. Nakon na tungo ni wangay ngul la realm nilgama. While ngay to ka nakon ni engaging. Ngunili di, book ngur. Doon niya bala niya nakon magazine mala. O newspaper nakon. Doon na to, baro wado yun marka nito nama ka malak maram ka dao. Ka ngama. Ngunin ngupi di at that very moment po. Na ngay happen na malak to no. Nalcan ga yolongo, ninna nalcan ga gabman. O bi di ka jamar kuli ngula nangurwin. Bada bada yun na nangay ka. Yaka yaj kurgo romgo.
positive ko thinking ko nito ni pika ng ni reading kanukin gal nila ang mga mer what ni kanama how ni kang ni de maram tao ni pala niya nakun ngay to to grupo ng mind na jama ni to marka ka relaxing ka try pala niya ay room do just reading do kung ka yun ay kamritir ngay to helpful ni morong baburong burong. That's the third part of benefits to reading go why you should read every day why it's good for you. Deon bala le mutu manikai ngama. I hope ngart malang menyak also nirpan manikai something really good. So I am going to pick What's the Time Mr. Wolf soundtrack then yeah. Once We're Warriors.

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Jendelang Ayol Radio.

ngare kujip pri orang ramiling kan be. Kang aman ka yung ja 8.9 FM.

0: Yo da yol ngo radio. Do alo mone ngo galuin ko. Dara do intibu met na. Gaya na nang ero lakka ma dao. Nao nge. Ne gam. Barak tun singa nge nao. Nao nge choosing to be a singer. Ado nang ero dao na lakka ma. Alo mo go.
1: Yo. Puk mak. Nami na ma. Ngay me ako gaya na. Ka. Napa. Nao nge dao choosing to become a singer. Bila. Yo. Napa nyako dangam wish nyako dangum dangum nyako wish palanan dangum nyako yowalakin kadangon nga maya manang labayin kadangon manike na yung nga main ginam biling nga na nga lagan nyako yung nga family nyo rin kurotomi biling nga bigyan pen group na nga kadangon rakam biling nga bigyan yote hindi Saul Oda Band ka Uringa Band Wai poi pemalanya, bala dah ngelak kandang ni, bala ngaya calmi nan baik ku ya, cuba kama ni kam singa, belanya, karena na apa dannya aku tahu kam music madangu, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kapolo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up, I grow up in both sides, yol ngu kapolo endau nevi, well, yol ngu mana kaya kapolo balendau mana kaya Mutta naron ngaya. Wala nga na namin nga pinya ngaya. Kadangon ngaya. Maya man nga ibang ka manikay na. Yo.
0: Nyo min magtao. Met ka uni ni first ni singa ni first uni ni manikay ni. Na ni manikay first ta malap mama. Music nungo on mala music. Na ni malap mama first ta manikay.
1: Ngurungam nga malang tuman. Start man ngaya. Beginning man nga ka manikay man. Ngurungam ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire en waypam malanya ko manike paldangon nga
0: yo met men mak tao thank you ka jujut nya
2: yo bukmak maranya ko en jula ka nga man maka 88.9 fm yo radio

Oh, yeah.

Ya voy al bañero. Vale.

0: You're listening to Yolong Radio, Melingin B.
1: Hey!
2: Whoa! Whoa!

0: 好。
1: 嗨。
2: 哟。
3: Moro, tengan, hey, oh, continue.

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, bookmark. Tuanja, dao ka housing ngur mala. Your homeland ngur mala dual Northern Territory ngur. Kamari kita perunguni darwa ka problem ngur housing ngur kali kur dele homeland ngur mala. Nakon bayang ngukan na wanga. Kawa ngay ngun nakon ka problem kapu ngur ngay ngura. Kapu kur kali kur. Ka bawa kur latrik kur kabulo sirik kur. Kabulo darwa muka mala nguni na ngay kajal tir. Yul ngawala jamau mala wanga kur kali kur. Mada nakon entry government ka federal government. Paman mada wanga na miri yul nakon diaki di gamuro. Yul nakon du diaki room go responsible. Tarewo mala wangaw tiyali di homelands ngur. Balanya na kun dual maili Commonwealth Government. Ngay jaga mili na kun wangaw mala homelands ngur. Makbay wo mak NT Government. Wala langgal mak tuli di kumur ngur tarewo wangaw mala. Kat tuwali di mara na kun government mara marma wangaw na mili na kun maraka. Yul to ngay toka yul tiyaki di mala kamuru mala wangaw. Rupiah kalau kali kurung oleh on jamau malah homeland mungkin nak kun bulun ngai wang awal ni kau yurkan nak kun bulu jalan terneu kumala infrastructure tuan jamai le nak kun hewa tu kajama pipe tu kagalkan wandinya rau kapu sirik ku dukar ku kapalanya rau malah nak kun ngai ngurum ku malakatu ngai ngoni homeland gur malah ngatil miliya malah wang awal malah yala langum miliu. Ka NT government ka nakun jaltir manak maran naraw naman natu diya kiri ngupan. Work to naraw malawangaw, pewaw kapu, ka sirich kurum go, homeland kurum mala. Ka hiring ya walal government dun, company ya ko, ICOM. Diya nguruy mala to kadwali din naman homelands kurja mala infrastructure nyo. Balanyan mula nakun wanga, pewa, kapu, ka sirich. Ka tuwali din ngayon ni maili ya ko, ka audit. Ekom jatung ni dawat tun mariki ka kuat manual tu 100 homelands mala nguruki di tiel ja Northern Territory. Ka ukiri mala wal tu maji na problem wanga kur gali kur. Ka bulo na ngai need infrastructure kuni wala lang jama. Palanya nak kun mak homeland ngurtung na nama sewage ka septic tanks mala wal tu mak kuni di yurtakum replacing. Ka wangai ngongor mak homeland ngor wal tu nama generator o solar panel mala ganjar ko o yurta mala mawi pipe kapo balanya mala na kodrom kangoni wal tu na kondole de ngoni door yun ek kom dipung ri ja mangor mala wal tu ngoni lakaram NT government kal namu na ngai tu ngoni ngupan ngor ki di infrastructure ja mau mala ka tengoro de ngoni ek kom do already na konwal ja ngoni ngori yun housing ngori jama la kali ngori jama audit ngori kali ngorom ngori dia alik bring kabala wal bing ngori kabicana bala bring ngori jama wal larum kajama kauna bakli ka delivery ba area ngori mala ka dor manual tu dole di jama ka tiali din anam lenna ka ngoli ni matu na kondole di nama wala lain wal tu kamuti kai balang wale wander ekom jama mir mala ngoli ni wal tu kalarum building ngori mala hawaw kagapo dili din ako ng malangal community ngur. Kangon ito wala dar yun, jama ngur. Ekom jama mirmala. Walto ngun ito hindi na kun report jama bala NT government ko. Kangon ito dito ka na kun ngun report ngur. Mango chila karam namun na turupi ang upan warpam kumala jamaw. Kangon ito ngayon ngun NT government to report maram wala langgong. Walja ito ngun ito ngurupan kabalan federal government kal, land council kal, ka NT Aboriginal Investment Corporation. Ka wal na tungunin na kung report ko yung ruki yung rum guwang na mirmiritri ja, federal government kal ja, rupiah ja ngang tun, diya kidin malarum go ja mau, homelands ko ja. Kabala niya.
2: Australian average. The NT average.

0: lo nja ngale morong bok mak ko dangoy pa o kes po jeng jeng bo mal mal ngale mor to tokar nal chan ngale mor to nganyang uni ko nyam be nguni ngai ka ngai tam ngale mor to nganya yu to ala kum yo mare na mare
1: men mak pe barak ngara ko goeng a na kun ju po dau
0: yo
1: yo na kun wangain jinwa watarngor milma jing jingor tokis ngor ngai na kun jo watango marto balanja gurpan but yo kal ngai to gurpan
0: yo yo kal ngai to gurpan ja
1: dao gangora yer mak darpan wo dao gangora yo bele gong jogo mer to jogo maram ka jama nango jo watango nak changai to jama nango kana yokcha
0: dunga ba ngara nguni yan ngara le marchi nakun ngara nguni jo watango ngara le kong balanjamir marchi ngara mgo balanjamir yan nakun yan dunga ngara dao na ngai kangura nguni le
1: yo
0: yan ngara tu marchi blu nao nguni dangu ngai ngura kana kon julul yun
1: yo well marma bitche ngara ganama wanganja nakun ngatul bamam yongo yongo kadara gara mer yur yok yan gara Martu berka yun nama ga wutun
0: yo nama ka bijan
1: yo
0: wai wai yun ga
1: yo so dole wanga in picture ka wirpu picture ngar ga nama nakun mak 5 mak 6 kanina mindalangor martu berka yun martu wutun ka nama ga winna a wanga in marangi lemur yo yo watango ka yo gong jogo mer but wirpu picture Nakun dopolongor.
0: Yo.
1: Bangaraga yoakian nama yul jugo watango ka yul kong jugumer.
0: Yo. Yan alto ni marki nakun nga nena nena namu nakun nga napurguni kong balanjamir mala.
1: Yo. Pili balanja kongora kuchikangor.
0: Yo.
1: Tat maklur kunyan balanja. Yan birka yun ka nirpan martu bulu maram yurugukun.
0: Yurugukun nga. Tunga nga napur, kundi napur, tunga napur nakun. Bicen bila nakun nga ngora, dangu nakun. Tunga nga napur, warpa nga napur nakun. Kungwa nga nga napur, five ka yol nga bol yun. Nga napur, dunga dao, yol na nga napur ka ngunay kurupan.
1: Yo, bili garamel, yok yan jama, bili wubur, ga meringin,
0: yo.
1: Ga gumur garamel, ngay tuwin.
0: Yo, ngay, ya kurtumur, nakun, yabali niya.
1: A book mark mangi donje yongo.
0: Yo. Ngai to win yan.
1: Yo.
0: Wangai to yan.
1: Ka yok ngai to jama. Ka juo maram.
0: Yo.
1: But mak bai dopolongor. Ka bolo watarongor. Yan. Wirpu gangor dao. Nakun bilmuran away. It's the other way around nakun.
0: Yo.
1: Bili dao ka darok walang. Go, go. Rale marchi. Come and win. Your yuok je dao, tarpana woy nakun.
0: Ngurangay ka. Marki gale.
1: Come, bili, napuru rupi maram namulang kung.
0: Yo.
1: Kuchika ngur. Come and lose. Tarpana woy dao.
0: Tarpana woy jangay ka dangun. Ngunay ngura. Ang alain doon ni nakun. Karwar piyan maram. Yan dangun. Ngunay biyan ka ngurungo nila kangal. Marki gale ko. Markan nito wuyen diyal. Kangayin turi dao. Ngal kuna. Tarpana woy jangay ngura. Marki ko. Markan nganaputo manangirin nukal. Kuchika ngurga.
1: Billin, dually double.
0: Tunu pa nga yun na yul niya kadangon ngura. Pala niya na kun marama ngayle ka ngunin marching kaim dya. Ibe nga lang jale ka marama. Wangayin ka bulo ngunan bala ngoyong ngayle ka ngura de wakal. Malay unan ngay ka kaim na kun marama. Karamat ka ngunan bala ngoyong ngur. Yo, marama ngunin kaim jale ka marichi. Wangayin karawar.
1: Yo.
0: Wangayin ngunan ngoyong ngur. Ngunin ngayle ngoyong ngur dya dunga na ngay ka ngunin kaim marichi.
1: So wanga inja nakun ngapangor.
0: Yo ngapangor.
1: Karmat na. Yan, katput yun woy kangora. Jal meri yan.
0: Yo, jal meri.
1: Yur bayang awal miritil na way garamen o maringin.
0: Bayang
1: Just mo. Yan, birka yun na meri.
0: Yo.
1: Nakun mardunga walal bay. Yeah,
0: bire duri dao meri o bayang o dao maringi. Yo.
1: Dopolo ngor. Kabolo watar ngor.
0: Watar ngor.
1: Kachina ngor.
0: Yo, kachina ngor.
1: O nilma jingjing ngor.
0: Jingjing ngor. Yo, mission ngor malang ngor.
1: So, jinawa watarangor, o milma jingjingor, ngay nakun juo watango, martu balanja gurpan, yulkal. Bango ngay ganama,
0: yo yan ngai ka gomrong na manguni minki malarera kai na malinga yan ngai ka berka on ngara dual to maram dipung kurupan ngari ngeng itu yang adungan ngai dang na kun ngai ka ngune kurupan una balang ngai ka we pun kurupan une balakan na pulo
1: yo
0: une
1: ngai gang na kun balawatangu ngai ngliwin bile ngai watangu ngorki mechingo
0: yo
1: ya balanya
0: e
1: so balanya na kun do pulongor ngapengor yan Garamat Poidao, 5 young player.
0: Yo.
1: Mak ngai to win, or ngai meok to win, or ngai dermun, or whirlpool dermun, win ngai to. Yan, pirka yun, lurkun nango chance, yaka yindin chance.
0: Yo, you jol, I don't want to get nakonian ribbon, you repiang yan now a chance, nango, I want to get yaka darwa.
1: Mak yok jetao nango, lose ngai to.
0: Warpam the barachun.
1: Yo.
0: Muni ngai, you al kadang ngai kabian mora, warpam the barachun yan.
1: You're mak. Whirlpool gangora tarpana wai dao nguling ai tu yan birka yun wangan mer marama mer o lurkan mer win ngai tu marching ai tu wanga lil o airport lil o buying o naya balanya
0: yo balanya ngai kangora nai balango yung urja
1: Whirlpool ngoing or
0: yo
1: nakun yo wala mirator garaman wala nguli win bai
0: yo pichande wala li nakun
1: ya balanya
0: yo nguna balango yung wala li nguni win pala nguni ailing kong rupiah mirir ya pala ngailing nguni nakun malay
1: beli nangu gucikang
0: gucikang lenguni dengang drama
1: ya balanya
0: yo
1: wipun nangu gucikang lurkun yan
0: ngribi lurkun yan gucikang
1: maktua lay rambangi dao nakun jinawa kecinang or
0: makpai daka makpai yang nge nge rambangi yan
1: ngapengor yan kebulu darpanawa
0: muni pili ngerangati luangan marmak ngaili kawakalnya marci wangkanya ngapengor
1: yo
0: Kau ini pun guna terapi ngoyongur. Angalinya ngapa ngur mangge? Nah mangali kaga. Guna terapi ngoyongur jangan lika bayang oke nango. Atung angalin oke dangun ko.
1: Yo mak, main mak lembut noy manakai ngama.

0: Yo, pada pilih orang hati luangan mar mak ngaili kawakalnya marci, orang kaya ngapangur.
1: Yo.
0: Kawe pun nanti pingoi ngur.
1: Yo.
0: Angali nyan ngapangur marge, nah mangali kaga tu nanti pingoi ngur jangali kaga bayang ukinango. Atu ngangali ngur kedangun ko.
1: Ya ke ngai marge mesin ngulai win.
0: Ngai pian doen dia, ngai pian doen dia mesin do.
1: Ya ke ngai marge watangu ngurki giriu, ngai ngulai win.
0: Yo ngai pian doen, ngai pian watangu, ngai pian doen ngiri nanu kalga win dia.
1: So even chance nangu
0: baingun
1: yan odd chance ngai ga win lurkunyan chance
0: lurkunyan balanya odd
1: ya ko odd chance
0: yo odd chance yo chua la lurkunyan
1: so being or ye odd chance ngur
0: yo
1: nakun odds nangu
0: yo
1: one chance every five
0: yo, nakun
1: one moro. Chance every ten
0: balanya ngai mele nakun ngaraku nguni ngaraku ngaratu yan nawe pichet la kami yan ngaraku ngai nguni chance ngai kangura wangai out of kong wangai
1: yo
0: wangai yan out of kong wangai five
1: yo akwarai you're nakun lottery ngor yaka one in five chance one in 8 million chance maile nakun buying on the chance 8 million wirpu wirpu player malain buying on the ga na boku nama walain
0: yo
1: mak wangai ngai to win but dunga limuru yulna buying on limuru ga na nama
0: yo
1: and yo akyan dao Neng ulai lose.
0: Yo.
1: Kanung ulundu meringu mala. Ulai lose.
0: Yo. Yeah.
1: Ka jina wa watarangur. Uni bilian dawu. Yeah. 1 in 2 million chance. Nungu maratu noi beat that machine. Nakun buying or rig na ngai.
0: Yo.
1: Dawu gungora. Darapana woi dawu. Walau ngulai win.
0: Yo. Uni bilian duri dawu. Ngai kangora. Darapana woi. Yo.
1: 1 in 2 million chance. Nungu is. Rambangi maile buying on no chance.
0: Yo buying on chance. Kuni ngai kamele na kuni dara tunupanga ika tole dara ina kuni ben 1 out of 1 million chance biyanga kaya nbeni tunui en buyingo. Yaka yan ngarapi ka bulun kuni tunga ngarang kuni wepul ko bulun dingoroke. Ebi yan.
1: Yo.
0: Besides ngara there are 1 million others that are playing. You know?
1: Yo.
0: Nabaiti ngara English kuya wang kaben. And ekayan ngarapi ka bulun na wepul na kun 1 million na kun number wepul ko na bulun ka ngoroke bele.
1: Yo. Ebi yan. Warpam kaitpuyun net.
0: Kaitpuyun ang ebi yan bele. Yo ka ngarako na kun ay kada mila kramoni ngarain ka paracun ngara tulus yan ngara tulus yan ngara.
1: Dole yo akyan dawo paracun do.
0: Yo. Pili wepul ngayan mali balanya ka bili wangay yan nguni yaka nipi nguni wangay. Bulun ga la darwa ka bulun jam
1: un
0: email ya kaya ne pe ka bulun ngoroki ni tu na mara mo yen na bala we por ko bulun ya bala nyana kun ya ka ne pe wanga
1: yo and that is ngapang orian
0: yo
1: your bulo ga ngor dawo
0: un ni ndere pe ka ngora jina wa ngona ngoy ngol ja tar pa na ya ka ngai un ni tu no pa
1: akun ngor yutta mil yutta ngai
0: yo mil yutta ngor yutta o
1: ya ka ngai yo ok na merangi na do a room min da ngor o na do a room jina wa water ngor
0: yo ba yang ngai ka ngoni na ma na do al kan ta na oi room min da na oi room na kun garamat nga pangal tu min da la mepian
1: yo
0: al tu kan ta ngai do al tu bul inde dia le nga pangor kan ta ngor katja Ibala niya, uning alto na mainga, uning balang alto, ngoyong ngoja, bayang un na manangay ka, uning ngoyong ngora, uning yakan alto na ma, mindala na, wada ngay, ni mindala na, we.
1: Yeah. Yuri, you are kongora bay, wirpo, no,
0: wirpo bay, wirpo bay, lukar, yuri, nan ngoy na yan. Ibala niya, bikin na yan ay kongora, yakan alto, yan.
1: Mm-hmm.
0: Unang bila ngay pin, nuka ngay pin, gire, yan, kabulo, ngunay, gire, watang, we.
1: So, liam ro, nakun, ngay, nguli, marchi, gaim lil, o, water lil, ka, You are your result. What if I'm winning at your pocket? Ngor, kunci kangor.
0: By milik pera na kunwara bulang tunay na bikin mo leyo lungin bulun dal. By wara bulang tunay na nawe end up the day ako. Ngay pian doen dia dawat tunyang ara tobi ngor by ngo tapak na.
1: Yo, light you dwelling, min magtawo. Bilin, namang ara dwell na we mar madawo na kunrambangin.
0: Yo, Marie. These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan dia malah nak program malah doi jangan ini ngai mari Northern Territory Government kong.

0: Yo, ngaraya ko Wesley Damaranji, and you are listening to Yurung Radio here at ILPRA.
1: Gondia ngalim rong buk mak kudangon, pau kes boy jing jing boy, mal mal ngalim rong tutukar, nalchan ngalim rong tungan yang uni kunyambi uni ngay kangayatam ngalim rong tungan yang yucu alakum.
2: Nam rukutra,
1: main mak karamare.
2: Yo. So men mak nitu lakram, bili ni nama Jinawa, Watarangor, na dual ganda ngay noi poker machine. Parka buk mak tu gan nama dawo nokong.
1: Ganjar mere, ganjar ngay kangun ni ngora yende mere dure. Yo, ganda ngay ngun ni nakun rerakai mere ngay, kai ori puri puri rakai apa lanya? Ya kai wang ganjur rerakai, wang ganjur ngay jing jing, kai ori puri rakai, wang ganjur ngay ori puri jing jing, kai ori puri rakai. Tapi yang le mar ngale yur tengale tu ngoi waptun bulungo bulungo bulungo nakun ya pajan. Yo, pila ngay tu ngorong rerakai ngarai molkor di kana bel maram.
2: Mar tu ngay ngodapram.
1: Marka tu orang ngayang umriam, ngayang ngayang uliam muni, maram ngayang udap maram muni.
2: Yo,
1: minci beri nak kun ngai, pule pule pun minci. Yo nampak beri paling nyaling kun nak kun dua puluh hur. Wira kai yang ngai nak kun muni mal tu bawa lah wira kai ngama ya bijan.
2: Main mak, kadu vale wangkang kali, milma buk yang meri.
1: Tulen wangkang kali muni warang ulung ngai nama ngara.
2: Yo,
1: kabul ngai tual bela wira pungul kali ngul nak kun nanukal. Kerja orang orang ja,
2: jual yang awak kang orang tahu.
1: Mungkin ngai kang orang terapi yang orang jual yang awak tahu ngai kang orang, bayar yang kita tahu orang orang ore, jual ngai kang tanggut malah.
2: Beli maringi ngalai, watango ngai ngolai win.
1: Jual beli
2: ngai ngolai mara.
1: Beli ngai itu ni mara jual mamingi ngai beli ngai kajal terngai itu ngai pian tu kau win. Kau nak kau ngalik ngai ngolai nak kau ngai watango malah ngukri malah kiri malah.
2: Rom kang orang machine go.
1: Nee, rom gangora.
2: Main makan itu bolu wangan mer, malah tu noi makram duduk dawu.
1: Nee, main makan itu dia aku wangan mer, nak kunci pernah ngan kamu pernah nyadali dangut na.
2: So, giring je ya aku pokies, poker machine. So, dua ngurung u poker machine ngatil baman Amerika.
1: Amerika wangan.
2: Yo, 1891 ngai nak kun leh jin buk yongun.
1: Nee,
2: jaka ngai buku rupiah.
1: Rupiah.
2: Just yan. Berkat yur ngai ga nama ga goeng a berkat yun martu noi machine na ngama-ngama yun. Nakuwal na yaku nirpar. Billy Ace King Queen Jack 10987654 number gangora. Billy poker game card mala nakundopulo yur machine ngorian.
1: Yujina wa nakunundin gire ngorla.
2: Yo. Ka balanya meri wala nakun wana mer wangain liva. Walau ngulai nawe warion walau ka.
1: Kimoko, wangkain.
2: Yo. Ngulai wangkain wheel nakun. Ka wirupu number two wheel, ga number three, ga number four, ga number five. Yan birkat yur. Bardu nama king, king, king, king, king. Winna. O two, two, two, two. Winna. But two, three, queen, queen, jack.
1: Unin tu barachun.
2: Barachur. Daruamir, barachur. Bango ngai tu noe maram. Prize na rupiah ngula na.
1: Uning itu wangai beria warbap jagal ungai itu darah buk mak nakun. Uning malah buk mak ke wangai beria ngai itu darah ya kadangang mer.
2: Yo, so daru mer beracur, daru rupiah daw tur pocket ngor.
1: Jual ngual ngapa
2: ke? Mak wangai mer ngai itu win.
1: Wangai
2: mer. Wirpu ngai itu win beli daru rupiah daw tur nanokung. Ka wirpu ngai itu maram prize.
1: Yo.
2: Wirpu players gukrun ka ngai pi wangain maram rupiah walangkong
1: nakun balanya mayali nakun walangkong pracu na we uni ngaratuin
2: yo duali nakun room kangora
1: yo
2: jinawa kajina ngor ngoriki machine go poker machine
1: yo
2: bingori wirpu nakun watango club go hotel go ganama ga idea going a business go martu Bulu customer na maram.
1: Datu maram na kundo.
2: Marga jal nana rao machine na. A bulu rupiah dawatun pocket ngor. Ngata ngor, nganachi ngor, ka bulu machine ngor.
1: Ebe yan.
2: Darwa customer wong. A walatu barakyan nawe ngayatam ga maram.
1: Yo, yo. Tuwal nguni ngay.
2: Yo, naku wala ga nirpan poker machine jinawa balak ngor yan. Club ngor.
1: Pichayin ngayon. Birikayin na kun ngay. Pichayin na kun jama. Marga ngaratu rale meriam. burlo yo ngundarwain wal to ngattakalu kadial baem ngani ci na o dial akun wal to barachun
2: yo sa darwa barachun ka every once wal ga no i win
1: wangai median wangai mire
2: ka yo octavo ngai watango ngai ngole win
1: you walk mingal ngutang ngai pinian watango to win ja
2: darwa customers yaka wal win lose
1: ngala ngoni ngoni to ra rupe bala ga mangoni ngora ndo uchar unian uchar un bigan bilian
2: kun wirpu nga yako poker machine na one arm bandit na kun robber mananga tumur
1: wana wanga grupman
2: yo billy nga ngole milma machine what are you nga ngole ka
1: ya bian
2: na kun wanna mer wanga in wanna nga ngole berka yun ga what are you kulpurna
1: kimoku nga ngone
2: eh bolo nga itu berka yun
1: atul mure yun
2: yo Gokron. Bolo ngay to berkat yun. After mak 10 times, mak win ngay to. Tole rupiah mak. Lachu tole. Mak bolo ngay to berkat yun. Warpam rupiah dawatun pocket ngor.
1: Uli ngay to bolo ngay to ngay to beracu na.
2: Yo. Ka machine, ka watang win, ka ngay lose.
1: Ni watang ngay puyan to win ya.
2: Yo. Wangain mir ngay win, darwa mir ngay lose.
1: Yo.
2: Yo. So bandit ngay, one arm bandit. Yabalan ya.
1: Ma ngatel baman.
2: Yo ngatel baman. Karma yaongo.
1: Maria ongo.
2: 1976 first machine nakun TV. Nama bitchen na.
1: Bitchen bilang alang yo bel mral.
2: Palanya nakun TV nakun video ngai.
1: A video mri na palanya mri na wal.
2: So video machine buying we yan nawe wheel wanderka.
1: Eh.
2: It's palanya nakun screen
1: ngai. Mungulin yan bitchen ni. Biarkan nakun ngatel palanya dia muku war. Palanya tunjaga naon yan bitjet nakun mala.
2: Yo. Wirpu yako walang EGM, electronic gaming machine.
1: Yo, EGM.
2: Palanya nakun deongun bala, jurup meram rupiang, bayang otu warion yep, 19.
1: Eh, deongun bala.
2: Yo. Jurup meram nakun rupiang milne.
1: Eh.
2: Jurup meram berkat yun, makwin, makbayang o, buru.
1: Jurup meram berkat yun.
2: Kebulo, kebulo, kebulo, warpam munyak yun.
1: Warpam bawa itu dawayun ngalik jalan kucegang nakun bukit.
2: Kadiala Australia, first poker machine Bunnan.
1: Murungo.
2: 1956. That was going on a war in Arako. 60 years ago. Ka Balanyamiri, New South Wales, Victoria, Club Ngurian or Pub Ngurian.
1: Yeah.
2: Buying or deal at Northern Territory, Balanyamiri.
1: Yeah.
2: Ka first poker machine Bunnan deal at Northern Territory.
1: Yeah.
2: Wangain lil wanga lil. Yaku Don Hotel, Hotel Casino.
1: Don Hotel Casino.
2: Do al ngurungun.
1: Yeah.
2: Well, gana ga ngayatam, ga warpam license mirian, jinawa yan wangai ngurian.
1: Wangai ngurian nebli don ngur.
2: Yo. Ga wirpu clubs malain, nakun anam club, ga bar club, diala Darwin, ga hotels malad darawain, ja wala rupia being or poker machine ngur, yura license from wala.
1: Ebi yara.
2: Ka wala ga gulkun marwiyan, bala 1996, ka first license Wirpu, Warangongor Casino Ngor. Nightclub Sports Club.
1: Nightclub Sports Club, Ngurongon Marangunin ngayongoni, Warangon Yadawat Trungoni ngay room.
2: Yo. Ka deong bala bookmark poker machine, Warpam NT Ngor 2000 na. Naku ngay kiri Darwin Ngoraka. Casino, hotels, ka clubs malay. Yo main mak, ka next program, program 9, bulu limurtu mok ramdawu, nadua room, ka nyira, jinawa, poker machine ngor.
1: These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan jay malah nakun program malah doi jangun ingay mari Northern Territory Government ngor.

0: sure.
1: So doing your $15 being or 100 more.
2: Yeah.
1: From that $15, while yeah. government to maram $1.50 na. Walang no share. Ka watango baraka ngayatam.
2: Well, in $1.15, government to.
1: Yo. Watango baraka ngayatam $13.50 na.
2: $13.15 being ring on the
1: $15 money in your way.
2: Money in your $15.
1: Yo. So, duali room kangora.
2: Yeah, duali thing on the room ya kangora.
1: Only need down none around. Dao gangora, internet more.
2: Yo.
1: Need to. Gaming act nama dao gongora. Pangawala ga hiding dual dao. It's open yan. Bookmark jino a ngara ngor. Marangawala. Yur ngay nakun yo yunawoy. Billy Gauki bookmark player mala. Yakawala ga meritere goenga o marangi dual dao gongora.
2: Yo, nguni walka nguni wali marikile kabara e balanda yol ngo. Paingo wala marangi nakun dualinga eka julul unjangora, julul unaw unja nakun tangun.
1: Yo.
2: Yan wal kajal tu wal tu bul un ga win.
1: So nguli bookmark tu ga ngatul goenga ga larum. Yaka ngai julu in a way. Yur jal yindin ngai pi gawanga. Diala noe mukurungur player. Jal ga ngai nguli marchi win go.
2: Yo.
1: Pango ngai wirpu ga goenga na dual yuak tau ga dudin dau machine go ya.
2: Pango ngai tu.
1: Pango ngai interested ya. Ngai just yan mungan go. Buku water nga eh? Buku rupiah.
2: Yo, yang nga itu jalan terlalu nipilian ku yang buku wabili nga buku water kamarik nga ka bulu nga nga bayang nga eh nguruki nga tau marangki ujal nguni nga eh nguni room ka ngura.
1: Bili wangganja player wiyent na nga itu nina milma poker machine ngur yuok ya nga itu dawatun rupiah maruna.
2: Taprak rupiah maruna.
1: Yo, bayang o guci ka ngur.
2: Bayang un.
1: So, wanganja room dwelling, martu nakun yuta ngai, ka lachu, ka longin. Wei, lachu dwale, ka lachu kanda, ka rilakai mera, whoo, chal ngara. Mak ngara tu birkat yun.
2: Yo.
1: Mak win ngara tu.
2: Yo, ba jal laka namre tu bing ngurin, yabena ngara tu birkat yun adal.
1: Yo.
2: Maktura maram rupiah, maktura wien bai.
1: Yo. So, machine, room, jinawa. Nirpar ngai, gong near mid technician ngai na in room nirpar. Bango ngai wrong dinan. Yur watangon mala, meal jukur mid, balanyanakun player malain, meal jukur mid.
2: Yabijane.
1: Yur yul to win, watangon.
2: Watanguyan, manyanyan.
1: Pichanabile.
2: Manyanyan, player nang, bulunabine.
1: Yo.
2: Ngai pen watangoy to gawin.
1: Sa naku ngai plan, bulunabir, nguli ninna. Sa naku ngai nguli garin. Meal gana woi room gangora, gina woi machine ngor. Martu bawa gurpan, ka meal gamain.
2: Meal ewek tu na woi room gangona le ngora.
1: Rengai baracun ka goanga, mak ngara dua wina.
2: Yo.
1: O next time ngara tu win, dunga ngai room gangora gina woi machine ngor.
2: Muni na kung ngai pitan ngur ngai pelindu na dan gere to ga win ja, yual ja.
1: Lachu redakai, lachu minci, yut. Tain,
2: yo.
1: Warpam, main mak, ko, kawa yundo, ko.
2: Yo, kawa yung ito, ngunin daro, mayale, welktun nga ito ka na kun, tulur mam nga ito ka yulk ya.
1: Gurpan nga rato, ngulay na ito, yan, birka yun.
2: Yo, nga rin na ito, gurpan, angay ngunin yulk ya, biyan ka ngunin nga ito, ngay pigayan manangir. Yo, alito manikay di pungulian nga mga eh, kaya lang alito buluwangan namre.
1: Ma, lachun dole.

0: yar meñ mak da bu nga ma bi tian bi ngoy ngoy mala
1: nakun nga te paman ka barak yan de ngon bala ko ya jama mer chal nga e go yao a mak pai sam wala to noi yan marti kumorele kan ninna nga tu nga e tu go ya nga wai nale ngar tu noi go ya maram kap ram ngar tu nale ngar tu noi marti rakin ka bikang mer pat bulu ngar tu go ya nga mak Daruk ngartu lakram, gangang tu ngatil.
2: Yo.
1: Nalca ngai tu wanga, marga ngai tu noi goyap maram, ka lakin ngai nakun. Nadwal dawu.
2: Bikang, bijani ngai tu goyang ngai nakun. Nakun duwal ni kan riako yang ngal nakun, bijani ngai tu. Natu tu ragu na goyang ngart maramun ni tu rakke yung gai yun bai di. Unai bai ngo, ngal tu bikang miriam, bikang miriam. Angone bikang, unai ngal tu balai dawu rulang maram di, ebijan. Yepangae o kunyan mak nyira mere. Nyira ngae nyira mere yang menyatung ni bikang na ya pian. Na malang ni bikang ya. Muni beli yang rong ngae itu minci ngae ngone. Rira kai ngae. Muni uni ga na we mele welak tu na we rom. Muni malang ngone nakon. Oke bikang ko. Muni malang ngae ngone ngone le bikang ngor.
1: So balanya nakun go ya. Muli nama. Ka bayo ngai ka dunapa nama ga goenga, ka minci ngai tu ngupan.
2: Ngupan ayan.
1: Bili goenga ngai yur babalain dual ngatain.
2: Yo, ngai nyol ti yakang unde ngai ngata.
1: But wirpu ngai minci yakang ngai goyan, minci yan.
2: Yo.
1: Bikang mir.
2: Yo, bali nyan nakun luang, pala nyai ngai tu, bicani ngai tu ni bikang ka minci mirir, nakun luang unde. Unde ngai minci malain, unde malain.
1: So nishin bali nyan nakun dual.
2: Dual nakun. Kamu ni makan lekak, kamu ni tunggal lembur makan lekak. Kau yang ni ngam, ada rakyat tinggal. Biar wonder makan lekak. Kamu ni, kamu ni minci, kamu ni bikang.
1: So warpam machine bikang mer.
2: Warpam bikang mer. Tahu kamu ni julul unora. Nana mero.
1: So nguling ngai player, yan wangai mer ngai gongir ka ninna ka bulyur $10 ka mak ngai to win mak bayngo ka bayngo ngai to wrongir bayngo bikang.
2: Yo, unik bayang orang ikan dalam wal bikang ngora. Ngayang udal, yang unik itu perjalanan aku nekan laka ngal. Ebyan, unik itu bayang orang yang unik bayang orang bikang berundang ngai.
1: Yer weirpun?
2: Weirpun ngal yang unik orang unik itu nama macam dot nena balaka bol unayan bol una bol una. Ebyan walong upang ngal itu bol un unik ngai kart mana wina. Lung kart mana ngal ngai itu ngal bikang dun minci berina.
1: Bikang mulai win ja, bikang ber.
2: Ngai ebyan bikang ngai unik bikang ber, bikang ngatango.
1: Yo.
2: Bikang otang ngai pian duen ja.
1: Ya. Bele ngai nakun go ya, gat rangal.
2: Yo.
1: Ya pichan. Mil gana mer nakun lua.
2: Yo.
1: Muni bele yan rom gangora.
2: Yo.
1: Dunga ngai yakka duau ngai tu win ga rupia maram. Opposite ja lose ngai tu warpam na.
2: Yo. Kan ngai tu nama nguni minci. Wadri tuka nakun lua. Minci meruip ngai lua.
1: Mm-hmm. So yan nama ngara de ngon bala dual nyirang. By the way, roomer your playanja mulai ngai tu daru mer gongir bikang galkuna ka nanu.
2: Galkuna ngai ka bikang ja. Mulai ngai tu bulun rongir mulai ngai kat pram na kat pram ngai tu.
1: Mula natain gat pram do.
2: Kat pram na ngai ta malung ka bikang bala to kamarki. Eben kat pram na
1: wena. So ngai ngoli nama ka spinning ngai ka wirwirion Gaukin, a bulung ngarat berkat yun.
2: Yo.
1: Oh, mirip dengan Gaukin, bulung ngarat berkat yun. Gat berang ngai, yuok ja.
2: Paling yang nakun bikang ngai kagum ngurayan, nakun ngurung ngarat marci, luka, yap tur ngarat tu. Payang ngurang lacu ngalukan, bikang, bulung ngarat marci, kalkimar, yap tur ngai tu bikang. Bulung ngarat marci ngai nukat praman yang ngarain.
1: Yo.
2: Mak third time.
1: Third time na, ngai kot na.
2: Paling yang gat praman do.
1: Payang ngai kagum ngai government ko, payang ngai kagum ngai, Watongo mala,
2: yo.
1: Casino owners, pub owners, buying all, just milma machine orian.
2: Yo, nakun rip ngay tangun dipali dual na malay nakun book mag tode dao.
1: Yo. But yuok cha dao ngayin, jogo watongo, bile ngay rupia mer, ginawa gutikangor, ngay pe nguli gurpan. Malajar yung ngay tu, gurpan ngay tu bulo, jogo, machine ka watongo mala, o buying all.
2: Yabian.
1: Ganjar ngara ke ngai tam
2: tual ngai nakun ngali tu kayol ngoy ngara tu kayol ngoy nakun bicara di bayang ngara tu dua lekamro nakun repun nama piling ngara nguni ngara kadual daku ngara kanjar kana ngai tam muntura na nama muntura yakai ngur kayu yakai ngara tu yakai ngara tu maram ngara tu bulun ngula nalchan nalchan dura yakai yakai tu dia grupan
1: nakun jarapi going and away nakun liam ro ngai nguli nau in the milma machine war
2: yo Liam Ruga, Quang and Amirona, Apple and Bayon, Donin, Guanga, Munin, Dokar, Naradual, Rupian, Bijang, Naradual, Munanga, Narangarako, mine.
1: Naradual, Jugo Watango, Bulungar to Birka Yun, Marangai to Gurpan,
2: Yo, Mara Balanjam, Yangaraka Balanjangata,
1: Yapalanya. Ma, Gulen Lingon, Namangara, Warpamna.
2: These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan dia malah nak on program malah doy yang uning ayam aja Northern Territory Government kong.
3: Hi, I'm Erica
4: and I'm Pam
3: and we're from Alice Springs Karma Radio
4: and you're listening.

Yeah.

Thank you.

met de raar.

Bye.

Ini kejulah. Ini bakal challenge ke. Boleh.

Come on.

kepalanya. Bener-bener.

Yeah, you're not.

Yeah.

Superman.

¡Gracias!

¡Ven, María! ¡Ven, María!

I'm gonna go get some more.

Yeah.

Yeah.

Cámara, que me voy a poner.

Lo voy a la.

Mal nakakabon.

Yeah.

Jehovah, singing glory, now, the boy, move on, right, boy, move on.

Alakoya ko abanunji ala ribian ala na liul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngai ngai ku ranin na kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yo radio atko abalanya

Narayana, now go there, Narayana.

You're on radio, don't you?

Hey yo, Splenda. Everyone say Mr. Lottie Dottie. Let's kick it.

0: Walling the well, 12 o'clock. Kuali yung
1: Yo, ngara niya ko, hango, ayaw ko kuta ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, may mingundara ko, kumat, ngari mingundara ko, tatoy, kawako mingundara ko, kalpo. Nga man na makad, yung uwe reyo, diya, irkala, ayaw lingon.

0: Yo, name nonum bookmark. Nayako Will, and you're listening to 88.9 Yungo Radio. Nolan Boy.
1: Murinyan kapo gudul jawa rangar mire. Talri unwain bungal. Talpak tuin. Palaganji nerol. Lagarin gomoloro nerol. Kapo yo kurmaran bomdir. Wolpol nalalun bonyar panjin. Tabulongal molmol nerol. Paini ngarain brokoy mireawol najalal mireang lokongol balomba. Wito maranyalawan baran-baran angaraj pire turmitur mirakwane kuyuryota dalpangagurina karakulolololololololo daler tapulungal kapu wanybungal changin ngarain diri ur wadoto malorololo biyamaryo wirpandaya mondol yo janbirwangay. Yakani ngarain waku malka uluk marangunji. Kwerji erji oyo. Naba oyo. Madade oyo. Kau mala oyo. Ngaranji nungo dalri yun wain bungal. Manarwal min mangari awartun burungari. Kunanginin mada dalri yun wawaritun min rulyapa bawi pawi milwada wada. Tawada mildamil mitpa. Tal terengara marji jake umuro lolo rekao. Kadul o kadul makaro lolo menyao. Karol purao. Parakorao. Tal terengara urtun bunda. Pamurongo. Pandura nyula nyula. Tarengeda bulon mire. Karakulolololololol tal teren. Pun kalok tun. Pun yar pandin mol mol. Nero lo balakanji. Kapo yo kur nirpungadayon. Mangare awartun manarawal min jojulongan. Panga ulo olin. Talir, talir bawi bawi. Koma loro nero lo. Molo molo balakanji. Lagarin nero lo. Talir yun wain bungal. Mari ngarayo kur kaam minyan buloin. Garawa wain dabakay na dawalan jarin. Loko mo dalpang agurin na. Talri yun kutul cha mangwada. Purungari. Tawa damire. Kungal kutun yuan bungal. Para kulululululululul dalri. Ngilin madangurin na. Wawarik tun min maari. Milwada wada. Mil mo durukulo. Bawi bawi. Tamil mit padawa damire. Talri yun gapo. Talri yun. Malakarara nerol, oi oi, nerol, wain bungal, urungari, wat wat tun, kyaki, moingo narao, meringo, mering balo, kunait balo, raparao, moingo na, turpiri rangi, rangi mula, kanjiji, jarapanabolo, uruyana, ta malaka, yalirinji rangi, gimulo, kanagari oi rangi, Talir yun, muri yun, wain bungal, mangari awartun, bangaulul yun. Moin gaul na, arami yun, kakunda, bolon mire, bandura, nyula nyula, marangtun maraul, najalal ngal yun, burukul. Wadur na mokul, duriyur mo, chaki, gapu, bungaluktun rao. Karakulululululul, dalir. Loko ngorin na talir yun balong bawito maranyalawan ngan garaj pira.

Vidi vara mujahid, vidi ru vinyamuru manoi.

Prueba.

0: Moro.
1: Yung emi aku Andrew Gurui. Sama katuram ka napanga HK ka napanga ro interview. Or mana jalpan nyako ngacip mingun. Cinalangan na naro rekram tau. Nyaman ko nalpen history ngacil. Ngoro ngo tau. Ka kandaro tau. Ka jinang balangan makasang living jinang bala. Iya yo. Yo jang ay malanya naro lurkun rekram tau. Ngan malanya ko wikam tau chan. Yulungo radio le. Yo, dang aro napa nyan wikam nan kule. Nan aro rekram tau.
2: Yo, ayam dango butte bang haro ngaya kantina work tuan. Kalian go kahir kalaya hab ngaran liman nangal nalpian macin jam mana pun mana pan min wangkali nguruk li macin jam mah banyak lah ya undal pala kali ka mewaj ka tangun ralin kapat na tangun kalian kun ka enet tangu ka undan pala waptuan puku wap tangunan pala kali. Yo tangon ana pukanye dan kacaman ka perkayo na perkayo dan pian ngana pukan jama ka panaya na kon muru kai mari mi jama yo ngo ana pelingo kana andang ngaran aje mengo yako yo balanye na dan jama dan kan rambang na na pubila jamro time panaya bilanya yo ka mana pan ben ngala pal mi ka bulu tangon ana pun young people mana pan minan ka ngala pul mi mari mi kung kaewan ka young people yo ngaran ma ka ka kung kaewan pala ana piling ka bili dana tinang ling kung arjin man ki kuan ngana piling pila nya mi walo yo kina la mir ka lang wal ngo ka ngonal pala ka lewin kum ka ngonal na lang ngonal pala ka lemilingin bim ana piling kung kaewan mur kao angana pumang machine mari min baying we a chama yo bisele mari min murkai pana chama lachu mari min murukai pelanya benanga taya udamia in chat kuna pelanya bichan bitata kacapa undung damala palana pu panala ya kong jiptuan palana ko mana pan min kungai wanan mana pan milan ral mana pan milan ngana pu yo wali pun fishery ngana po mana pan min rambangin mana yol ngo ka muna nga ka yol ngo yan ngana po ay wali pun mana po kanu ku kain min padala ya fishery ngam kuya ngambili kuya banya marimbi lecho community wo kung kaya daw ako aman ka ngan wika antika nyan malabanya layan lecho kuwa nantika ngana po mang wachinan murkaon bookmark na jamar kulim ala palmim mahang wachin bayang wea naon ngaliri iyo yung atay ito na iyo na ngana po na mahang wachin am kamur kao ngana po na ngal pa na yaral misi na rin malay kapulo ngana piling ko panya kung kayo dami wara yun ko malalida kapulo bay mga ngana po ay lakon malaman apanmin hindi siya dawam ngana po manapanmin kaya kuya kung kayo daw nalpian ngana po kung kayo mi pilingan apo dango china ko ngiri mawe ral manapan min kapulungan apo ngaro pirkay yun bulo bala jama murukay ngunong na malamal tuman ba na nga po jama dango pirkay yun murukay ma yo chat ma murukaw hindi kwanan manapan min na yun yan chat ma dango napamal o building ma na piling ko manapan min nga po chat kay bulu na kun wari pumalan mala yolongo pada kaninan pada layanan ngana po mala mala panmin pisili nga ka tingi karon mi na kun ngana yo daragan mi ngana po ngaro kole cuman mi an ka or ngamu na rami pili ngana pili ko na pada ngu jamba ko ngana po ngaro ral mana panmi ngunong na o malango na kun ngariri laun maya punong ulanya mala ana po baik ya mana panmin yo beli yo jena bala ya kana ma bicena kam wa koro ngaro ma kang kang aranya pan buayak cin ya jena buayak cin mana cakaro na rangola nyali malang rom do panang ana po yak ngan gaul maringgi baik ku ya kang ana po pada baik baik ku ya ana po mai mur kau maringgi pada ngati ngala makanyen mana mana panmin orang-orang kabel yang people yo baik yang main gimana me ral waru-waru ngalma mana pun min ayak ngalma kung naru man min belanya tangomnya jina jina mana on wari pun yo ngoyong at na kanga ngan kau na ka dunit na wicun yang people mah bayangon belin yo belanya ya beli ngana puka dang mang wachi belanya na dang ngumun kajama yo kung ka udaum mana puaro karun talkum muakuru ka kung ka ilmi ngalmaro yo ngwara na pai mangal mapuai yo belanya
1: wala ngaya ya kombiya
2: Jangan saya kangkarun ma, jangan saya berpa yang naik kena. Walaupun saya ada buku menengok, walaupun saya ada terangkan anak-anak dan aku dengan ayam tangguh jenak kui, pai ma. Aduh saya ni ningom, nyaku ian ma wan gori, jenak kui dalin bui. Yo, apa lagi?
1: Yo, panjang ma jual panjang aku ngacip menyaku. Ka ngamen ma kadang yo ngori dia 88.9 jenal kalimat ko. H care.
0: Yo, Nemurkagama, Dalabalma, Yurung Radio, Yo, Menmak Mitre.

கையில் என்ன கல்யாணம் டைம் இருக்கும் பிள்ளை.

Jesus ngangandambo mingana ngunala ngitjamanena. Mark chapter 14 verse 32. Kabana danal Jesus gakoyur mingwaranan go waitu anambana la yamngere mangaya ko gitjamanim. Palanan Jesus garwanana. Jinal waradapto wa. Ayang aro buko mingan God wangarwolo bitjan. Palanan kalay manan bitanan ka jaimnan ka jonnan. Paladanal bitjanan balangaikan. Kabana danal ngaran balamait maituanam. Palanan bijanan karawan tanalingko. Rapara, ngayang umnya ako tango mariminan yan ang unong jen. Pijoy ngayang araw tango wang ngayin. Jinal waradapto wa, ngaro jagay kay ngayayul ngom. Pijan. Kangaran nan mabay ang gangga, palanan kahalkinan muna talin. Paladaan po mingganan. Mori niya kumarkap mi, ngan kaul tango nunggum kumuruan yung unong nao malajama wo. Muli, duk-duk mga yadango, nuno nga ro yark tuman na dango marim niya ako. Nga ro ngayapim nga ro kay nga dango nungway na yan na jalo o malton, ngangal na niya ako ay mga ya. Pichanan nan kay ngan buko minganam. Kadiruan nan balaya kuyur mingul waraul nan guay wul, kamanak dumanam nan danalin kay ngayinyaralin. Kadiruan nan danalin, pala nan pita ulin nga roan pichanan wahay, nalpian nunum kay nga dango kay ngayayana. Ngan gal no mga ro tango ma unong gultim yan na bray yun. Kagan wara no malingway, katambo mingan wara God wang arulim, ma no maling nga ro ba na unong na yung birka yun no mga ro kay nga dayam wanyon yan na. Lingko ngayang umnong ko kay nga duwan jahal mi yun nga ro kay nga daya wanyo yan na. Nga ro rumbal man nung ko duwan ganyar narayinan, yalgiinan, pityan. Kapiya po nang jisungaran, tambo mingan dawo. Kabitin niya linggo ng dambo, mingan bilan niya linggo yan na yan. Kanakaman nan, adiruan biwalin buko mingan ang rum, kamanak dumanam danalin yakur liyan na. Muro kayong danalin yakur yung bituay yung bulok tuwan. Kabana danal duruan na balako na yanan, kangan kol na danal nan kung unong dambo dirun mananam. Kabiapul man ng dambo lurkun min kumuro diruan buko mingan na wo. Kabana nan diruan na, balakaruan na bityanan, Lingon yakur ngulong mwara kulawan, walong dango galitinan. Nan nga ro bayin ngayam yor ngayo kung kung nga nabanay kulit ko nam walong yor ngayon, parakin mi ulin yor ngol wara wulo. Maduruan wara ngal mangaran, nangan wara dangon nan banayam yor ngabanan nan gunga iwan tanalin ngayatan daw niya ako.

0: yung ayam ya koyan rugure katram tangon na panga warka ka tao arakram na ka happening jinang bala yung ko especially na pa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayong ang ton jinak ko yung mga tanga rakram tao niya ko na ka gatur ya happening na kon Tuesday ya kanya happening jinang bala.
1: Yo, ngaban jawan blok wae. Tiang balang ka happening dual. Kya mau kuli sport. Kasta tiang ay dual Sunday. Which is na kun men mak ngai jama kuyo. Mapu banya mak kun yo ngon. Mapu kan mama. Yala ngo walang fit jaw. Ngai tuka jama kuyo nin na wae piring ngon. Tawo ngon. Mengitir tahu ka kamu nunggu kan nanti akan ngitir ku yo napu mengiko pega napu to walang pas on wa tahu ka rapirin ka connection connection ka wang amala ka tuan jama ku main mak mengitir ngai ka happening jama ku yo turu banyak sport ka music ko
0: wala nya kon we pun ne wala nga bian kam mal te ka bir ka nga ne malan balan ya we po things malan nya kon breaking ka nya malan betul no man apa nya malan ye
1: yo belen nga ban do wi wak ja maus nga ba kami na ka wi ko ka ba nya ma kon tio mala ka wi ko na pulika nimna with Nawi MLC wal ka Naja wal ka Community Development Project mapulkana ma based in Gawilun kum and we sit down mina napulika together ka plan together to Nawi dua makun one dua program for young people go kakama pamwala man makiyan womle
0: work together abilenya work together man makta man mak na nakon nungom numalegom ngayaro waga napa question nakon nanyo narwikam jamar kole om tarok nakon tanalgo birka enda om yalwa mi om
1: ngaranga bichan mama ngunai bala bal kun meter nja yala ngo wala ngo jawa ngo wala ngo jama ko yo fit jao wapu ka minna mai mak tu rom do ka da oi ka go do tu ka join rambang nge jama ka gunga yon jama ko wen ka kana tam do wo malang yala ngo
0: yo mai mak tanga jao ka lechu ni malang ko mide ko mai mak tanga ko jao ne na kon support ka ben jamar kulin pilinya malang room ko manara yak kamale ko ga birka ndan ga napa breaking ka napa malang pilinya malang nya man mak malang ko napa dao lacho ana wa ndan lin napa bang pilinya lin ko dao ana pondal blang mayam yurwi ka napa dal ga support jamar kulin malang
1: pacu do de makam jamar kulin ka napa ndier room ngor.
0: Yeah, thank you. You're on the Makangama Yolong Radio, 88.9 General. Raman Gening.
2: Hi, everyone. I'm Kathy from Larrakia Nation Aboriginal Corporation. A big good day out there to everyone listening.

Yisumngara nanji waratlin. Mark chapter 16 verse 19. Kabalan nan gengan Yesu karuanam kuyur mengolim nan guai wolo. Katawar iwanam balanan God wangarium warat tuanan nanan balan jiwaratlin. Kangunya yan nan yul ngomnyi nan gengan God wangaruran dundayangan yan agalik ngam. Madu palkay ngangunya rambangin bicuang jamam. Palatan alimban na kuyur mengoyum warayo yan manan warat tuanan. Baladan al ngaranan taun pada jisru nang wakurun rakaran tambule yumanan kanan mam kod wangarium gayangan ko ngantan alengkolo kanjarna matan al ngaro jamam ngayang ukanyip tundamin rom pananan jisru tanalengko rakaran kakulkun gayangan panayul ngumarapit yuwaing maulit minam jisruom lingudan al daranganan panabanayam wakurum dawu gulit na yanah.

0: Yo le murkanga ma. Yo ngurere out the arbar ma. Yo men mak.
1: Kawin ngumi we kal kone ya tunggara tunggara jurk manga ya. Pala we nguni ya ba produce jarungi na juna me wangai ngarakai. Pala bingo ya. Uni ngai korana nguni yo ngumukro yo bungai yo. Nau we anga ya. Nena nai korang nguni lemi. Wangang. Kanguni wanga Israel, nguni ya bilinya na bichan. Wenga na ngurikina wenga ya. Wenga na ngaraka jangai bichan Roman Empire na wenga na. Ka wenga nguni Jews wenga. Wirkina wenga tika ngangu miri na ngulki wanga u. Ngurike, nguni ngayir natabu na nguni bunga wa. Nguni wenga laka ngaya wenga ngati. Tau lakana mi wa te yolong yolong yo. Akal kuna wa nguni nan nguna mesaya una karai una bunga una kot kuna. Mar ngai yero wa ngaya nina yukura. Ka bilinya mi wali yo, nguni lim wali yo, tira mi yako kura na nina na sakara ya. Ngai ka teika nan nguli jibit. Lakyum na di yolong ya manda. Ka nina na mada kura rum nanu kaya kot kaya. Yeru bayang mada ko jamar kulit ya. Yeru mada ulman na mada nyonya virkina ulman. Wangai mi wale yo. Nan nguna sakara ya wana walo punana. Nguni ngayir bala marki bunbi. Ka nguni ita ulaka makara ya lang mi. Pala Jerusalem di. A bingu ya. Nguni ngayir kura nina na nguni. Nguni yi wangangu. Bingu wangangu. Tunggu ina ngayi bungat bao. Tarpa. Unde lemi wanga ngupun bungu. Palangai na ngai na tau kanya mina yul ngu ngai kurna tar na watar mi. Unde lemi alchango. Palangai sakara ya wirkena di kapier ni nana karneriu nana nangu. Palangai ngu ninya tau lakana mi ya tera mulaka ngai wanga nanganya bicana. Wai ya kapier ni kotu nungu dea ngaku ya nanuna.
2: Tuan jawalo 7 a.m. Yul ngon maci berai una mingin una ngatau na jamau ka jamal la maci ngurir un.
3: This is Jocelyn and you're listening to Yungle Radio.

reading a rero Mark Koro chapter 1 ga ngoro ngonja 29 ngoro ga 34 le Jesus yo look mangala kulkuna yong yonguna ka muni wala la kuna yonuna ja muni yi dambungal unramiri ngayambal yonama tunu pana wala la wanga manja marchi pita wala na ga andrew wala na ngayambal klili ka mandangoni James ka John malturunai mandanja wala lambala ka munili ngahbal kuranja wanga nyul ngoyo kala nangura na riri miri taika Simon Peter wo mokol miri ngo rumaro ngai yo kala na riri turunanja kor murio yako yo riri inja ka muni ngai jiso gulungi inanja nguni malai wanga lulinja bala wala lanja lakra ngala nanyan bala yul ngudu wala riri miri bicara ka ngain ja nguni jisun ja marjina batna mulkana kuung nanganya bala kangatinya miri angala nanganya ka dunup panayana muringi riri yun ja nganya kuna irunana kangka tinanja ngayi tunupa bala kal nga warakara irunana yukurana ngatau na wala langgalang uwo caka na ngayi kanguni ngayi martina munaku inanja ngayi ngo wala langja darana riri mirinana wala langna kangala nanu kala jisu wala ka wipungu yunja kangala yulung ulungu na nguni muku wala ngomirina birimirimirina wala lana kulku nana mitirina yulungu wala la nguni kinja ngayambal kpoy yurup durina marikina nguni malayina ngayambal kili Juna mga igisi niya, duk marangala na wala na yukura na. Nguni yung na niya, kulko na na. Bawala miringuro na, di ka na, riringuro, malangunguro. Kabitira yung nga iyi, dawat marangala iyi. Kulko na, biyak mirin na niya, birin-birin na, wala na. Yung wala niya. Yuro, ngatili ngayi tamuk marangalan janguni yaik mirin nanja birin birin na walalana ya kana ngayi tayo ngara walalana wanganara unja linggo walalan janguni moku inja walala nanu maringgitina yul ngayi nguni karay Kadua la dao muni mako ngo. Laka ngala ngayo ko na makto. Jisu wala ngoy. Bala niya. Today.

Mark chapter 2, Moronja, Readingja, 18 Moro. Laka mayo kora yutta way, rumbui, ka, nothing away. Wanga miri wale yo, mi yorongo wala. Tapunga ini hokora ngoi ngatamro. Muni wala yorongo yorongo ja, maltuna miri wala John go. Muriki, lia lop maranya miri wo, yorongo wo. Kawipu kolko, romzare miri wala la, yorongo. Wala wala la, wipu yamala, yorongo yorongo, marchi. Pala jisu wala. Nga wanga daur kayon bichan kam. Wai. Muna joan go maltun ramri wala la. Buku ngal yuna. Yukura ngoy ngatam runa. Ka nguna maltun ramri wala la. Rum dara emri wunja. Wala langgo. Wala la. Yukura bichan di. Bili ngoy ngatam runa. Buku ngal yun. Yana. Kanungunja, lundup miringu walala, ngulibikin warai linggo, luka warai ngata yukura. Naku warai walala nguli, yakan janina, ngui ngata mirunja. Halangai jisi yunja, tabuak mama, lakrama walala nggo melek koruna dawo. Bikin agam, Mendingan yorong yorong yonja, wangkai mana pan meri, marci yorom don bikin kumur ngamateri ngulikinja yorong wo, taramo wo mendingan inguli mara mana, nan wai dai kanana, ngango nan kena walan aja yoro, nina ngoi ngatam lo yukura, pangu warai, nana walai ro lokana. Marci, kong meri rena, bicana, muli kalaina, daramu walana. Dayana linggo ka kanan ngayuro, walalana, nguingi. Ka ngara konja, dua lanja walala, lundup beringu walala, balanya lagi. Bicana nguni, walala. Ka ngaranja, dua la balanya, bicana nguni, daramu yorunga. Kalkina dua langareiro, kanana, walala na yurunja. Kaja ngolo ngoli ngoli ina, walala yurun, bichan diinja. Ngui ngata mreunja nina. Alangai jisi yo, wripunja, melek miri, lakala ngala dao, bichara nakam. Mangi kungalanja, walala na. Ngati lengunja ruom. Duala balanya bijan ngadili ngukiri baco-baco. Nguni ngoli yol ngowo ngadili ngunja baco-baco bariun. Ya kana ngai yoro ngula yurtanja tu mala marama. Bala tamanapan map marama. Nguni wala ngadili ngoli linja. Laju ko manja biapol. Nguli ngayoro bichandi. Rambangi ko manja

para más, para nada. Ah, tengo una acá, yo tan ya. Ay, ya, runguni. Yo tan ya, yo tonayana. Ka, nga tengo yo lo marchi. Par para yuna. Por un golpterina. Vea por na. Urquina valgo. Picharan ahí, dice, la cara ya. Mario, yo, yaka, yutana, romna, wangay manapan, ngatiling olili, rabangi kuma. Wa uri punya ngai jise, bicara ibili, lakara ngala mele, meditao, tua lakam. Mara kunya rom, dua labalanya nabichan, yuta, wika, forum. Muningoli yul ngoyo chama, yutanja, wika forum, yakana yurungai rarion, nguni ye, ngatilingo lilinja, battelile. Palanya lilinja, bichan, ngatilingo batti. Lingu nguni ye, ngatilingo nja, batti, yuruyana, paryuna. Nguni ye, yutayunja, wikayo. Bala yoro nguni wikanya larion winya yuna marchi. Kapati yoro nguni yachiri na purongolkteri na yana. Yo, nguni yoro yolongo yo mara mayuta walko wika borom. Yana ngay yoro nguni larion ja. Yuta lelina batte lelinja. Mario rumanda wika nguni kapati luluang don yokura lacu yana. Winya yuna meru. Kapalanya yai bili tuwala yuta wunja romgo. Nguni ni yoro marama nguni. Ngarako yuta wal ngamiri rom. Ninja yoro, nina yokura yuta ngurana yana rom ngura. Yakana ngatilingo lilinja rungiyia. Mar yoro, yuta nja wal nga yakana no kala winya yun. Kapichara nga iji isi laka ngalanya. Kadua la dao, muni makko ngo lakang lang ay ko na makto jisu walangoy balanya.

0: Luke chapter 9:37 ngor kabala 45 lela Jesu ngor kangal ya korun berin berin ayo tuwal dera mawala ka wripung nya walu wal nyang ni Jesu ngalono berin ngomala nan ngong ni lurkon marcin ya rerop tura pingu ya bukong ja palang ni tarwan yul ngol wal komur wande nan nan ngo kangal wanga ya dera mo ping ri malang ro wangan ya tura Jesu wal nya bicara
1: mangi kunya mer buku chulngi markap mer Uang aku ngaraku dual diram menggatu miringun. Nangu ngatil nganya, nguna. Yang nguna, ngunan beli ngaraku uang ganyan, yotin walkun ya. Ulipu nganya ngulika dual, yaikuroi birin biriu, mokui wal, ngayatan bat pichena. Palangay nguli, nguni yotin ga, iyacuna metira. Palangay nguli nganya ngurukaman munatella, palananukan ngulika durura kujan nakun ngalwan dira. Pichana bili ngay ngulay ka dual buman yan, wirik maman. Ka bayangon nga niya ngay ngulay ngula karatul niya. Kawangan nga na dual manto na miling maladiya ki wakin ngo birimbiru daot man na ro. Kawalya kan ngunay birka yur daot marangal gulkulun.
0: Palangay Jesu nwanganan.
2: Nabili nga dual. Mariwalti niya miling jamala. Parakyan naman ka dual kuya nga jarpi gumiyan muka. Nam nak mira ngaran malang tu tial janin na kalkun jandu malang natan matu mari wal trinja
0: palangai ci sonyu wanganan nguri ke babak miringunya bicara
2: ko kangun nganya ralen ngarakal na tuale katu miringun nai nungo ini
0: kangun inga inga nyakan babak miringunya kangal ci sual nya balatu nupan ngai nguni nguri ngiyinyi wakin ngunya beri-beri yungur kangalang nguni yiyut nain balan munatalela Palangai kandur yun minan ka bakul nya marikin nguni ngal nya wandenan. Palayan ngay Jesu indono pan wanganan dawat merangala ngunin wakin ngunan birin-birin na bingri yun yoto walinja. Kadono pan yan ngay nguni yoto yun wal ngatinan. Palangan nya ngay Jesu nya guru parang ngunin yoto na nyurungan merangala babak miring wala gonglil. Kawalan nya kan nguni yul ngunya walal nangal nya kanyim duradika. Meritinan nguni god wangar un ganjar yindin. Kawalan nya kan nguni yul ngunya Barak na kuyangan, mar mang mangdura manapar. Ngurikin Jesu na manmakun jamaw.

Luke chapter 6 verse 27 kabala 36 lil heading awang abichan gam warnga matikian ngureko rongun uni yolto wal ngule ka mari nungo jama yongaran do dual la kama numalang ngureko rongun yolngo wal ngunin numa kabutur bichun ngarako kadwa nang uni taruk chakam warnga matingi minitin yan urikin yolngo uni ngai ngule ka nungo mari jama Kajaman ke menmak nayan kongga orang uni yul nguni ngai ngoleka ngoyok tirjan nungo. Kangole to ngola yul yul ngonungo wanga kumruda unjanuna nin nan ngun bokorongan maram ngamakur nayan daruk kongga una mira. Kangole nuna to ngola yul to bomain kanin to yanan nan ngunguri kin yul ngo bokomere aman. Kangole nuna to ngola yul to barchun maram wanga jatakal Kanin wuri puda kalyanan gurupan miranan ngu. Kangulin nungu tu ngula yul tu yul ngu jau yun gumur punya giri. Nin nanu kalyanan dayu ngula. Kabia ki ibili kurupuli nanu kal nguni wuri pun giri nungu ini. Bia ki ibili kurupuli ngui kin yul ngu. Muni ngai tu ngang dunja nuna ngula nakuny mala ngu. Kangulin ngai tu ngula yul tu yul ngu nungu jau nja ngula naany mala. Nin yakan wangi miritin ngopul jarungan merangun ngunin giring nungu ini. Nin jahal muka, muni uripun jatuka jama ngamakur nungun. Kanin biaki bili walangun jamai ngamakuri yan balain. Ngulini ka mar ngamatir ngurikurungun bili yan nguni wal nguli ka mar ngamatir nungu. Kot wangaryun nungu tu bayangun bukurungan meram balanyawin mar ngamatinyawin. Uni urinja yul ngawalal dori aj mirinja. Wal jang uleka uni mar ngamatir muka ngurikurungun yul ngawalang. Uni wal nguleka mar ngamatir walalang. Kangulini itu ka jama ngamakur ngurikurungun bilayan yul ngawalang. Uni wal nguleka jama ngamakur nungu. Kanal jana ngayin do kod wangaryun. Kurupana muka bukurungan maman nungun nguni nguwin. Ngurungurun jang oleh kang ni turi aj mirinja yul ngui wal jama ngamakuri yan ngurikurungun yul ngui walang ni wal ngule ka jama manjmakum walalang. Kangulin ni to nguni kuwarin jayan kurupan ngulan naany mala ngurikurungun yul ngul ngu. Nguni ni meringgi walang wal tu yalany nungun bukurungan meramdi. Kod wangar jato iakan nungun wuktun balanyawin jama puy. Pili bichan di ngule kang ni turi aj mirinja yul ngui wal jama. Yur kot wangaru dual room kana warai. Kanang tunga bingu janguni turi aj mirewan ja yul ngwal walangal room ngur. Kot wangaru dual room balanya warai kam. Malanga matiki ninin. Nguri kurungu yul ngwal languni wal nguli. Kangayangu ya acham nuna. Kajamin ni tuka ngamakurayan walangun. Kurupul ja walangke uri purungu yul ngwal lang witun tapinyay na. Kaya kan ge kuyangin ngula yang abak maranaraw ja. Nguli numa tukang uni bichanti injama ngayin dukot wangar yun numalang yang abak maraman nanukin galja ngay wito ngayang unja tapi nyay na yan. Kanguni inakun nindo nangun gatut miringokot wangar wun. Nguringin nguni ngayin pulo waray di kakarwar kayinde. Pil ngayin nguli kanguni kot wangar yun Kurupan yan naan malany manymak jang uri kurungun yul ngawalang uni jahal kanang umiru nja ka uri pungun na nguna turi aj miru na yul ngawalang. Yo, piak kurum tur marichi milu yur nja bukmakko yan. Piak nakun ngay pi kapapak miru ngunu malang jewar puyung uli kam milu yun bukmakko yan. Abicara ngay kan cisu ilakangan jah.

0: doan yang ay walo 9 o'clock na AM. Unito walo yun na kalay bumayan. Pero do kang ay zawar turo walo.
1: You're listening to Yulwo Radio.

This is the Sermon on the Mount. Jisui kana dao lakarangala yol ngawala malangawala ngunili bukungura kundangura. Jisui nangala tarwana yol ngunna malangunna balangayingal yuruna markina bukukuru kundakuru. Balangayini nana nangunili bukungura inja. Kanan ngulunduk miringu malamarkina lungturu nananukala balangayingur yir yuruna marangiku ngalawala lana. Kabitira jisui wangana ngayin jaka ngoy jul ngitri nguni yi yol ngonja, nguni ngayi marangi nan ngoy ngayi ngayang wanja. Nakunabay ngo ngayi kikain jar ka ngo kung kayon minyarawan nan ngoy ngayi. Ka nakuna ngayi nguli kamar niran mirikot kalayan na. Kayuwal nguni ngayi ka ngoy jul ngitri nja, pili ngayi kanina kot kalagong ngura. Ka kot siya nguni nan ngubungguan na. Ngayin jaka ngoy jung itri, nguni yi yol ngonja, nguni ngayi nguli ka liya wargo gomiriri. Ka yuwal, nguni ngayi ka ngoy jung itri nja, pilikot tu yurungin niya ngoy dal kumenja. Ngayin jaka ngoy jung itri, nguni yi yol ngonja, nguni ngayi nguli ka nyong maranamiri nganya pinya ngayi. Ka yuwal, nguni ngayi ka ngoy jung itri nja, pili ngayi urumara mabuk makmain makmalan na, ngunikot kung uwawon gunawi. Ngayin jaka ngoy jul ngitri nguni yi yul ngunja, nguni ngayi hindi jal ngayatan narawa kot kalang warom go. Nakuna ngayi nguli kamritri jal tri ngurki yi rom gunja. Pityan tibili nakuna ngoy ngatta mriyo yul ngo nguli ka jal tri ngatta waluka narawa. Kabit yan tibili na ko na yul ngong uli ka ngar ngaryon kapuwa ngurup to narawa ngurang iwalwe rarandaryo. Kayuwal nguni ngay ka ngoy jul ngitrinja, pilikot to yurungan niya ngayang umarano yama. Ngayin ja ka ngoy jul ngitri nguni yul ngonja, nguni ngay nguli ka manguchiwoyon wiripurong ko yul ngwa malangwa, kagungat yun nguli walalan na. Kayuwal nguni ngay ka ngoy jul ngitrinja, pilikot siya yurupit yan ti pili manguchiwoyon nan ngonja. Ngayin ja ka ngoy jul ngitri nguni yiyol ngonja, nguni nan ngungay ang umiritri karkulok yan na, kaguyang anawin nan ukong umayin makyan na malan na. Kayuwal nguni ngay ka ngoy jul ngitrinja, pili ngay yurum na makot na, kamar ngitri na nan ngo. Ngayin jaka ngoy jul ngitri nguni yiyol ngonja, nguni ngay nguli ka burmriyama yol ngon na malangon na. Ka yuwal nguni ngay ka ngoy jul ngitri nja, pilikot tu yurulak ramangin niya, nan ngoy ngay ka tumiringon na. Pili ngay nja nguni burmriyana miriyana, pala niya ibili na kuna ngay piyana kotja. Ngayin jaka ngoy jul ngitri nguni yiyol ngonja, nguni nga niya wala lang uli yung ngoy at siya mangula nalchan wiripuro yung ngay malangoy. Nguni ngoy di bili, nguni nga yung uli ka siya mamay makya na duur malan na. Kayuwal, nguni nga yung ka ngoy dul ngitrin siya. Bili nga yung kanina kot kala na kongura. Ka kot siya nguni nan ngubungguan na. Numan siya ka duwala ngoy dul ngitrin, nguni nguli yung ngay numalan na bindar yun. Ka ngoy ay tiyama, ka nyal, tao, birmrama na malanggalang awi. Nguni ngoy di bili, nguni naman siya to walang arak ko malto na mirimala. Nini na makikal nga jol ngiti, ka maring at timriti. Bili ngun ala jiwar ngura, kot to yuro na malang na mritri kal nga jol ngiti ni mrama. Nakunabayara nguni ngoy ay tiyana awi. Kabitjana ti biling uli ka na yol ngoy ngoy ya itjana nguro nanggal na yol ngon na malangon na ngatili. Nguni wala la jawark mirimala kot kung oji yon na wi.

0: திரமு மலிக்குமே பிரிம்பிரிமே. மார்க் சாப்டர் 5 வெர்ஸ் 1.
1: ஜீசும் கா நன்கு மல்துண்டா மிம்வரா புடப்தோ நன் பயக்குயம் பந்தாக்குளுன் குகலையுரும் கத்தார்த்தோ நம்தால் பந்தா முந்தா காலின் கால்கினேன ஐங்கையாக்குங்க கரைச்சிங்கன் Kapanan nan Jesu matangul waptuan pala yulunguyun nanay nangal aro malikumiyun birimbirmiyo. Aro tawartuan nam nan bana pinguro bay mayana mulunguro. Bana nan yakan ninan ngunala win ngumi. Ka kulkumi yakan yulunguyo warayo pirka iwan karwi iwan ranting do malanguyo. Ka walpumbayin noko ulay na daptumara. Aro kulkurun nanam yakan baktuman yana ka laryuman. Kataol na nan yakan bilang yul kol yul ngol kanjar yum nyinan. Pichan linggo walong upan ka mundang upan nan yakan buku wilwilwanam. Pichan ayam buku murum, molo murum, chularan. Yachuan ngarongan ka mitmitun minan patu yun jinbulktun. Manymak, kapanan nan ngunungaya diram yun nangal jisunam, ngunaya na barkule, palanan yana yurtuanan. Kumur iwanan, palabun kumujib tuanan, kumur linnan gulo. Kapichan nan jisu anganan ba na maliku umbirimburukap. Weh, kachu itawar tuan, jinakulim yung ngulma, pichan. Palanan ba na maliku umbirimburukap, wirkin yachuan. Jisu katup mingo kot wangaru, pananan jiwar uyu. Nalpena nunungaru nanay dango yulungum. Kot wangaru liyakuyo, ngayon na niya ka ngang dun taol na nang roro. Pala nang jisu yung taor ka enan na nang bichanan. Yul bilin nun uta ngayon ngay ka nam bichan. Kananam raka namin bichan. Ngayam dango ngay ka na ngapamalami. Pilikul ko marmi niya kura yaka dango malikum birimbir malanyina bichan. Pala yakan pa na malikum birimbir malanangul. Pala dinam ulim ngri oanan wangan jisu nang bichanan. Daul nga napili nga ang doa taurum ngayong uro. Manymak, kangunala linggo kalkiya na buko nga 2,000 biki-biki malanyakan nyinan. Nga tao yakan rangan, wangki-wangki yuan ngarungan. Palanan payungaya malikuyum birimbiryo wanganan mariminan jisu ng bichanan. Wah eh, palan nga napili nyo yuam, mga napungaro kulngayam nga biki-biki ulin waraulo. Bichan. Pala nan jisu nga kulan darling ka pichanan nan wangan kam. Ma, ngarian wara. Pala ngarongan ba na malikum birimbir tawartuanan diram ulim. Ka kulngayanam yakan biki-biki ulin wara ulo. Ka darling yakan ba na biki-biki wara yurtuanam tutirman ngarongan. Pala na bukulariwanan bukungurum. Pala kapulin gulon lin gululiwan. Kadalim ba na biki-biki jamamiwara yurtuanam, palan bichanan ngailin malanguli. Palan nalangarungan rakaranan bukmakulin yana, pananangun nalaya malaktuan. Kakulkuyun yulunguyum baro yakan ba na karanam dan lungay ngayim malay. Chalminan dal ba na nanaraun, pananalaya malaktuan. Kapanatan nalangarungan jisulim, palan nalangalan ba na diramunam, pananan guliakan ngacil nyinan gulku marimi maliku birimbir malay. Kanyinan amnan yakan bana dambu ngwakurun ka kiripmin tartundan. Kapanatan al yulngu yung marayun nangal, palatan al biyarninan. Lingutan al bana daranganan, panangaro ka pichanayam yulngu yung maliku nam birimbir na tawartuman, panayam yulngu piyapul na walungu kanyarmin. Katanlim yakan ba na mangucimang gimiyum taon rakan waipum yulungo warao. Paikoy na ba na diramoy na kapikipikoy na malay. Palatanlim ba na yulungo yung warao yakan wanganan jis na mgarungan na raon yana. Ajinang mobili naan yakan jisu ngaltoan na matangailim. Palananam ba na yam diramo ba na nangul yakan ngacil nyinan maliku pirimbir malay. Wangan yakan may mindik ka giling tuanan bichanan dam nga yang aron nunggu maltu na yana. Aron na nam jisum yakay wanan nanggu. Kawangan nan nanggu bichanan kaychi nunum balaya dicua kurutumi ulu raul nunggu ayolo. Karakang tanan ng gulpan na na nung gulukot wang ari yung wakuro work tuan. Kanal pian na nung gulmang chuyuan. Palanan banadira mo ngarongan ang dechoanan. Palaya makalingailit di kapulaitlin. Palaya na ngarongan rakan ang bukmakulin. Panal pian na yakan jisu yung work tuan nanggul. Kakulkot manayul ngoy maray tao nanggung ngakul kanyip tuanan bichanan. Yoyo wamarkane bichanan.